0: nubwo utazijwire soko nubwo utazijwire maliriza tugende yes ya gura kwihayo
1: okay hati nabandiza munonga isirana riteka harugo wabanza kubuza tiketi a tiketi yuli kabamba oli kale mbicho kabyo nbyehere kinyakiru oba ebyehere district ya Kagadi moyena a tiketi ni masa kuzishanga omwa muhereza
0: mwezo
1: omuhereza zina lyo mukazi nsayanya
0: jaguruka
1: jaguruka nibibaho
0: ikuru arashangwa ngayo
1: arashangwa nyine duka ya plastika aho no mukazi wanjye kubera niwa muheta omuhereza
0: Owaruhanga.
1: Yes, Owaruhanga gift. Omuhereza Owaruhanga gift.
0: Owaruhanga gift.
1: Yeah, no mukazo wanje ni warugaba tikete ezo.
0: Umukazo wawe ni we yivuze n'ari kwibigwe.
1: Yeah, ndiri kuguruka mana. Ndivye mpango. Ni bakuvuza n'izina ryo mwana wa Usahizi, bagama ndi mwana wa mwete ngo ha, oyikanga. Konka tsire to gaki? Tsire to gabo kugira ngo hari ibintu bwo tireho mu mutwe.
0: Wewe bari munonga wacu.
1: Aya, hari ibintu bidantire mu mutwe.
0: Ati Orabo yine ebuwa focus injireho.
1: Ah, bagitaga memory bulingata yabo bibikira ibintu byinjati.
0: Okay.
1: Ya. Hati zeni mu mukazi wanje yawe nyine aduka ya plastika, ejo niyo bagita mu mereza kisem plastic shop. Nji nawo opposite na katapo watu waikayo.
0: Okay.
1: Ya unumbwa na mushanga.
0: Za tiketi ziriho.
1: Tiketi ziro munonga. Uburi cyamajegeri, uri nyensamba, uri kiboga, uri mukento muri kabamba, ija uhe nyine. Hakatapu kasijigwe ranji ya bru.
0: Okay.
1: Neduke yeri ati nuli ya tiketi. Hawashi wangu ya wangu sila nizandifu. Bitu hati nechishani tocha ambona.
0: Obana masimu. Batera
1: simu nazigabiri.
0: Ante chini kumanyisa ngu. Ya inda tiketi atira simu zao.
1: Ya.
0: Achini chukuru muna wangu.
1: Mudirecting.
0: Okay.
1: Ha, ondijo ya avulize. Ondijo ya avulize.
0: Bintu vye. Iwa avulize na mkwata babigavichiremu.
1: Babigavichiremu.
0: Bale murai nizo kujira ngu. Kujenda hara ni yanyu kujangu promoting your dignity.
1: Ya, yaratchete kanize munonga kugenda mu line.
0: Kandi no kongera mamani.
1: No kongera mamani minji.
0: Bitu murakora mirimo ki?
1: Nyo ndi makanika.
0: Urakanika.
1: Ndakanika.
0: Kandi uguye akora mu mikata kigambire. okay. Na mwe.
1: Katugire ngo no murimi. Kulima na ko no murimo.
0: Reka kujya katuje no murimi. Gira ngo
1: no murimi.
0: No mugiga.
1: No mugiga no murimi nawo no mugiga manya.
0: Ntabwo ni babagiga bacasinje no kureberera
1: abantu. Aha.
0: Okay.
1: Ya ati buri murimo gwa no kuba nokora tokashaka kugamba ko kuba ni gura kurisa kandi gura kunywisa.
0: Umuhinji reka ngambiye se. Omuhinji okuhinga niyo backbone ya Uganda.
1: Kuronje munonga.
0: Yes.
1: Kandi umunje atarinje ninja nti tukaba no kuba.
0: Okay.
1: Garage yanje ndabanyina urashanga spare zahumbire. Ati ne kikurugama ati kigarukamo.
0: Bas.
1: Yeah.
0: So
1: naho abantu be bari munonga kutusagika kwa amasimu kutwahurira twale banga abantu kandi be bari kutukunda.
0: Barabakunda.
1: Be bari kutukunda mazima.
0: Okay.
1: Kandi tutucyure mu kujya ngo tubabatera music etari yo kuhemura. Ntwenda kubatera music inonje munonga na wagitera muko mwana ariho. Na wazine. Ashere kujangaritsa okay. N'icyibaza kutera okay. Ngo abana mubasohoke mu bagende kuri.
0: Okay.
1: Yitugetekanisha.
0: So siburo muri za tugende.
1: Abahurikiza bona, abahurikize KKCR sazino. Tuli nembibe mpango mnene kandi we bari munonga na Sivan Charlie Kampa. Charlie Kampa tinda basa kumwebo.
0: Niyo connecting.
1: Mr. Charlie Kampa gwe niwe aya connecting yakija ho witoka tuzikiraho umunyano wanje Feri gwe. Brother we.
0: Okay.
1: Aho none ambwine twaganira. Maze no kumbana maze no kumubonaho hano a photo pics out because of poster.
0: Yego bambe.
1: Twakwataga nawe ate namba ya Jimpera kuno yo OA yawe. Ze ni watumye nayo kamwanyo ogunanye nashwa na Skoha.
0: Niki unje ugamba mazima?
1: Nanda bagahari kagandi njye munonga mukana kumangandara baho ari. Konke mbibo mpango ndakurira.
0: Urampurira buhurira.
1: Ndakuhurira buhurira. Konka kandi guma no kureba izana kurya mu fu.
0: Ugezanya isamba niyo nyisibiraga zanya kavungo.
1: Uranda ba nanga round about awe nyine.
0: Mazima. Zakisa kurokwe. Za mukabarunji niyo ndesibira.

iti kanza manyumzini wale hamna imbibe mpango yuje Hakikisi Radio iti kanza manyumzini wale hamna imbibe mpango yuje.

choka bya kiryanja kabamba side za rwa mukoro kunseri yoko ejwe nambara mukitero wa mukoro kuri ka 10 abantu nyina banya kunseri za side za kasambia ho kasambia ngoma ise yawa ukaba